Chan kai mo lepsi no poka zatana mo na mie imezinga se pangal pa na state government na wow refurbishment wa lax kulba building al stangal pa ni tagimana kasi lakta na mie itama mai pa balbay tida mai pa au tana mo na ngalaga sita elta wow mizupul sita be health central ngalpan au gagati ya seki hadi ya Cape Torres au tana mo sino bin boka za wuna izing au sino budget mo tana mo so sino na sino biza get tana mata impa mizupul sita be health central ngalpan au gagati ya seki hadi ya Cape Torres au tana mo sino bin boka za wuna izing au sino budget mo tana mo so sino na sino biza get tana mata impa

Nga bakai yao sena wana sena biyao interview wao na umie ina wa lakai yao bal mie ina mani ni ngatnan wanani e anu bangal.